tinggir kewan ketok kekes awane. Tetelo kalbun taman menikau panisambun. Dados wono anggit. Jajal mantotok ngake coki. Coki dicuri. Mangkene onten apa? Oh nanti lo tandang. Kaya ngono